0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Na assembly no kura eye adwuma assembly no kura wudu okura beka se abusumfie eda no yempeti ho enso sika ho mo gi wa assembly no enya sika ketoa
2: enya sika
1: ah
2: ye enti se de ne ye ntene
1: agi ayie nkoa na ebehu na omo gi fans onkofo ayi ase mo no mo ntimi amfa sika na nyane ma papa no ama nipa na firi mo bi ho aye accident na ku no e kwa boni e ho nti e na accident e ku na mo kwa na yase e de kwa che se e na me bon sa 50,000 en sa no akwa san kamu de kwa no ah Jesus Christ ma me ya da se enti issue no toilet issue no en se toilet ma hu se se totor na estate no do so e hifa pote pa ni toilet
2: toilet e wo achievement my refinery.
1: Hello.
3: 0302216567 0302216567 na police ni akọ jina tanka ya do te mo bi afa ho
1: pere yetio kasa yetio
3: aha abi only saturday se no ube se hu unwa no korea for jina central university o patini moto tri na ho ka bi acho bia ni awu no fa mi hu na moto tri no adi na mi ni ye ye yo no moto musika bo wo wo ye pass 1000 na go bi bi sa no fa mu hu aduma mu di ho no ya saka ho no so se amma mo yie nantwe wa chama no nantwe no dite mo di abaju du ye lorry kwa no so
1: sa nantwe kwa asem no kwa de me pese bente kwa because me de me carbon nantwe na anon boteman kwa so nantwe tisi kwa no se me me na
3: o me na mo yie ho no efa we no ra bot ne ho no nantwe ti me tell my office mo ko sa ba chon boteman na se ti ni ba ayi ba na nantwe ba ti ta anya disaster ne ba
1: Bidasi, mabifa frefo, ya, hello.
4: Hello.
1: Open ye mwa kwa ba yenti yo.
4: Epa se, Wonder Boy, deputation.
1: Yenti yo, Wonder Boy.
4: Deputation, yoni MP. Yoni MP, yoni assembly member, ya wa honu. Because, uke akwen bush good honu. Akwen di a, yi jatu honu, ye siye beye na, se ye di budu za paswa ni ye jaho. Ezume biya, kwa si, kesi me bush mina anje, kasi ye, kwa toka enche na se, ase ni mina se.
5: Omne MP,

and me sometime ni so wa share ho a chati asa ebi ko na ebi aba ebi ko na ebi aba ebi ko na ebi aba enti ama difference bebre na

right. And yeah, Facebook na for YouTube nyina. Di ba mo di answer do bani e be chere ho na. Na e ba me ba ma be din komo bi sese a.